0: 92.700 FM again, the Order City, 93.700 FM. We know, and we get 15 minutes at 8 o'clock. Shake It Off, song from Taylor Swift. By the way, ang oras ang ibinigay, ang oras ay natin sa atin ng Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Magandang umaga, sweetheart, second hour na, and also last hour na ating program. Weekend Hard Hits is on until 9 o'clock. Walang pasok, walang pasok. Niya, ay, tapos yung sweldo mamayang hapon. Yung mga nasa gobyerno, o, pero yung mga nasa mga private companies, trabaho Japon. Padayon lang, padayon. Be excited today. Kasi naman, ngayong araw na ito, magaganap na naman yung pagsahod mo. Diba? Okay, magandang umaga muna sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga nagbata na. Kompleto, buong miyembro ng pamilya. Alam mo naman, pag kompleto, ibig sabihin, okay, dadagdagan ang ilong agnato, dadagdagan din ang mga sudan. Diba? Ganun talaga. Pero bibo, diba? Masaya pag kompleto ang pamilya. Magandang morning muna. Saglit. Shoutout natin ang mga sumusunod. Teka, dami nag-text, no? Magandang umaga. Musta, mga taga-kamamanan. Okay. Magandang umaga kina Roxanne Maja, kina Lorna Marie Sacala. Magandang umaga kina Wilma Osorna, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Nino and Sabal Bangtong, kay Marisa Druin, Leila, and BBQ Family. Good morning! Maraming salamat po ha sa inyong pagpaminaw, ha? Akala ko, absi si Tatay Nicola sa Tangales Family ngayon. Hindi, oh. Yan na sila, oh. Nagpaparamdam na. Magandang umaga po. Maraming salamat po, ha, kina Mami Elaine. And thank you so much for always listening. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga dihang dapita. Okay? Sige na, padayon na sa pagluto ng pamahaw. Kapag ka mga ganitong oras, talaga naman, oh. Paspas na kaayo ang mga kilos. Oh, sa loob ng mga kusina. Sa loob ng mga bahay sa kanila mga kusina, I should say. Diba? May mga linya dito sa West City Central. Hindi ko alam. Mamaya alamin ko nga kung anong meron dyan. Course of break muna tayo sa glit. Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat. Patayin lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Hot FM, Bukidon. Hey, pag-ibig ay kanibalismo. Ay, talagang pag-ibig talaga, oh. Ay, naku. Kapag ka naramdaman mo, masarap sa umpisa, no? Oo. Pero may mga pag-ibig din talaga, hindi lang sa umpisa, hanggang sa dulo. Hanggang sa ngayon ay masarap pa rin. Ay, ako nang elaborate, pasigya... saan tayo makarating sa mga lami-lami na yan? Magandang umaga muna! Normin Transcon Taxi, nakikinig sa atin, oh. Ang mga taga-Balubal City, oh. Magandang umaga po sa inyo. Si Douglas, Normin Transcon Taxi. Shoutout sa lahat ng mga Robinson Boys. Ang lakas natin sa taxi ba? Oh, talagang napakaraming taxi drivers ang talaga namang nakatutok sa atin. Ba? Oh, eto, happy sunny Saturday morning, Jason Steele. Oh, magandang umaga. Dem Sir Robles, magandang umaga, brother. Maraming salamat, ha, sa inyong pakikinig dyan. At syempre pa, yung mga, naku, mabanggitin ko mga pangalan. Ito pa po yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries, ha. O, oh, Paminaw, Paminaw, baka isa sa mga babanggit ko, eh, ikaw yun mismo. Roger Bagas ng Bara Makabalan, congratulations sa kadaugag bugas, ha. At eto rin, si, nale. Si Lucelle Tagandi. Lucelle Tagandi ng Bayaba Zone 6. Congratulations, Lucelle Tagandi, nakadaugag bugas at groceries. Mario Hontilia ng Makasanding. Mario Hontilia, nakadaugag bugas at groceries. Congratulations. At hinadali, Rosalinda Baranda ng Rizal Street, Ipunan. Congratulations, Rosalinda Baranda ng Rizal Street, Ipunan. Nanalo ka. Larry Aicardo ng Bayabas. Larry Aicardo ng Bayabas. Congratulations. Nakadaugsad kagbugas at saka groceries. Ha? Kaya din si Reynante Miano, JK Liner driver. Taxi ito. Reynante Miano, JK Liner taxi. Congratulations. Nakadaugsad kagbugas at groceries. Florence Torillas. O Bayabas din ito. Florence Torillas ng Bayabas. Congratulations. Nakadaugsad kang bugas. Ah, pumunta ka na dito. Ganun din si Steven Ontolan. Steven Ontolan ng Maganhan Zone 9B Carmen. O Steven Ontolan, congratulations. Nakadaug kang bugas at groceries. And ito pang isa, humabol pa. Si Kenneth Ganinay. Kenneth Ganinay ng Kamamanan. Ha? Kenneth Ganinay ng Kamamanan, congratulations. Nakadaugsad ka, huwag bugas at groceries. O yung mga pangalan na banggit, dali! ID lamang ang kailangan para mag-claim ninyo ang inyong mga papremyo. Sabayin niyo po ang ating announcement. At siyempre pa, naku, mamaya mag-re-announce pa ulit tayo ng iba pang mga pangalan. Ha? Kung sa break muna tayo, time right now, 8:36, time check brought to you by Ophelia Silk Catering Services. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts, padayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: This is Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. 92.7.
3: It has Heart FM. Critic, critic, critic.

0: 92.7 FM kagaya di ora seri dari 3.7 FM begin on this Die Dice Kira Boom Boy for you. That was brought to you by Big Shot Hot Dog Gigati Sana sa Swag sa Bulsa. Mga drivers ng Santa Ines Taxi. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat. Si Carmelo, ganun din si Renato, si Andrew. Yeah, good morning, mga guwaps. Kalagyan kay Arnel, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sige, padayon na mga taxi drivers natin, mga guwapo. Mag-ingat kayo, ha? Oh, siyempre, sobrang init. Sabagay, aircon naman sa loob ng taxi, ano? Pero sobrang lamig ba? Tapos lalabas kayo sa tindi ng init ba? Oh, makalain punog paminaw na ba? Oh, amping-amping, ha? Oh, sa pagmamaneho. Raptor Taxi, Analo, Vincent, Oktubre, magandang umaga. Maraming salamat din. Talagang walang lipatan. Eh, lalo-lalo rito si Sir Jimmy Coloso, no? Ng Norming Transco Taxi, magandang umaga rin. Talagang nakatutok sa atin. Uy! Walang bitawan, walang lipatan. Present na present, Sir Jimmy! Good morning, ha? At sa lahat ng mga taxi drivers, ha? I-text nyo nga sa akin ang inyong mga pangalan. I-text nyo sa akin ang mga pangalan ninyo. Tapos pangalan ng taxi. Kunyari, Jason Steele. Steel Taxi. Mga ganon. Diba para Jason Steel, Heart FM Taxi. Ganon. I-text nyo sa akin dali para isali namin kayo sa raffle ng bugas at saka groceries. Para sa lahat ng mga taxi ito na hindi pa nakakasali, ha. Pangalan nyo lang. Kompleto pangalan. Name at saka ang inyong apelyido. Tapos ang pangalan ng taxi. Kaya sample. Heart FM Taxi. Ganon lang kasimple. Ha? At dali na. I-text nyo sa akin para maisali namin kayo sa raffle ng bugas at saka groceries. 8:49 and the clock. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Ay mga sweethearts, mga buntag, ha? Padayo na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM. Kagayan de Oro City 93.7 Hard FM. Pag-inoon 3 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po sa mga sweethearts natin na nag-message at nagpadala na kanilang mga pa-shoutouts. Sumama sa akin mula alas 7 ng umaga, ha? Maging maingat. Mainit pa rin yung ating paligid, ha? Magdala ng kalo at uminom ng maraming tubig, ha? Mga sweethearts, ha? At higit sa lahat, i-follow ako sa aking Facebook page. Yan ang pinakamahalaga. Okay? I-follow ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Magkwentuhan tayo na magkwentuhan doon. May mga hugot-hugot din tayo doon. At tabayanan si Harvey Stone. Ibabalik niya kayo sa Dekada 90 sa ating The 90s Heart Program. Susunod na. Padayon mga sweethearts, ha? Sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoin, 9 minutes after 9 o'clock. Mapagpalang araw po ng Sabado, mga sweethearts. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Sama-sama tayo hanggang alas 12 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 947 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Eto, may pabati tayo ha. Galing po to sa may kamamanan. Maayong init, gihapon nga kabuntagon. Sumpayan na ako, mami, ha, nga makapagtong. Shoutout po sa inyo, ha. Maraming salamat sa paglanog-lanog kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Aiden kay Wilma Osorno, Candy Ato, Lilia Susosgo, Lorna Vismanos, and also kay Samuel Musqueda, kay Sir Menard Tismo, and the rest of the BBQ staff, BBQ family natin, ha. Busy na sila nagluto. Nako, sarap ng lunch natin dyan, ha. Baka naman. Happy, happy listening po sa inyo, ha. Regards sa friend ni George. Ay, grabe talaga. Nagpaparamdam. Oh, si George lang yung puntirian niya dito, mami, ha. Anyway, happy, happy listening po sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may westbound terminal. Shout out po sa inyong lahat. At syempre naman ang ating mga vegetable dealers natin dyan din sa may vicinity po ng westbound terminal. Makatabi lang sila, ha. At saka ang daming mga sweethearts natin dyan. Nag-enjoy sa ating mga music, ha. Mayong buntag din kay paring Demzoy, and also kay Miriam Masera dyan po sa may Kapis noon. Kumusta po yung barbecue natin kagabi, Miriam? Oh, happy happy listening po sa inyong lahat, ha. At saka batiin natin yung mga pamilya ni good morning ni Ma'am Miriam, ha, sa kanyang brother si Vilboy Inso, kay Marilu Inso, Mama Vilma, and also kay Papa George Inso, Mercy Cangizares, and Junival Subsuban, Dian Amino sa may Kapis noon, Kausuwagan. Shoutout po sa inyong lahat, ha. At saka si Mami Padol, di na tumabasa, chip. Congratulations nga pala kay Mami Rosalinda Baranda ng Ipunan sa may Rizal Street. Congratulations to you. Eto na, nag-claim na ng kanyang prize, ha. Kaya yung mga winners natin, mag-recap tayo mamaya para at least malaman nyo na kayo pala isa mga winner natin sa ating The Price is Rise Overload. 9:49 ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa. Still, music from the 90s dito lang sa ating programang The 90s Hard. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: Hard 92.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: to scratch. 1021 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And kasama nyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Saturday. Happy, happy birthday po ha sa may birthday ngayong araw na to ha. A 15 po ng Agosto 2026. At saka, grabe swerte. Pinanganak kang sahod ng iyong tatay. Pinanganak kang sumasahod ang iyong nanay. Napakaswerte ng birthday mo ha. Anyway, happy happy listening at maayong pagpaminaw kay Ryan Dumactod ng Ritter Taxi ha. Taga Ipunan, happy happy listening po sa iyo mo ha. And also, hi din sa Acera family. Diyan po sa may Makasandig. Sa kanyang mother, loving mother, si Mommy Paulina Acera. And also sa Alilin family. Diyan po sa may Patag, Sumubay family. Diyan sa may Bulua, Hilgao family. And of course, sa kanilang landlord, ay kay Mary Ann Paila. At sa buong Paila family, diyan sa may Zone 11, Upper Carmen. And sa kanyang love of my life daw, si Jamila. At saka sa kay Ate Uding, pamangkin niyan si Odessa, Kuya Gardy, Yoyot, at sa buong management ng Jedgers, sa kanyang big boss na si Sir Jordan Chu, at ang heavy mechanic line department chief Jun Ray, at kay Lanchen Batino, at sa lahat po na nakikinig ng Heart FM, shout out to you. Ay din po kay Mommy Gemma Popos, ang ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 Upper Carmen, at saka kay Gigi Min, shout out sa imo. Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Bara Makabalan. Sir Jules, maayong pagpaminaw din ha sa inyo ha. Maraming salamat. 10:23 ang oras natin. Jamming pa rin tayo. Music from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 10:35 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang The 90s Heart. Kasama niyo Harvey Stone hanggang alas 12 po tayo, ha. At saka meron tayong dalawang event mamaya. Kita kids tayo, ha. Oo, lagari tayo. Dalawang venue. Una dito po sa may KL Clubhouse, ang Like One Concert. Of course, tunog tsada po yan, ha. Kasama po yan ng Heart FM. At party starts at 7 o'clock. Kita-kits po tayo doon. At saka dito din sa May Viajero Cafe. And of course, you'll be hearing music from River Maya at saka Eraserheads. Dalawang banda doon, ha. They will be playing cover songs from River Maya and Eraserheads. So feels like 90s pa rin tayo mamaya. Diyan po sa may Viajero Cafe. Entrance fee is only for 300 pesos. At saka may libreng beer na, ha. Chill-chill tayo doon mamaya. Saan ba ang unahin natin? Basta kasama ko kayo, alright? Happy listening sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may Upper Puerto. And of course kay Lady M. Maraming salamat, Lady M. Sa pagkikinig always. O, parte na tayo ng buhay ni Lady M. Ang Heart FM. And happy listening din sa may Arabella Pastries. Diyan po sa may Ipunan. Ang daming mga sweethearts natin dyan, ha. Of course, nandiyan po yung Iputada drivers natin. At saka yung mga Zumba Momshies. Given na po yan. Ate Carla, hi to you. And sa may Shrimp Ellie. Happy listening po sa inyo, ha. Yung winner natin kanina dito. Taga Regency pala yan. Sa may, dyan po sa may Ipunan, ha. Shoutout po sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts. Dyan po sa may Villa Mar Subdivision. Dyan po yung kaibigan ko. Paborito kong kaibigan. Si Uncle Fern. Happy listening sa inyo, dia Uncle, ha. And of course, kay Mommy Fate. Hi then, sa ating mga drivers, Sir June Alvar. Happy listening sa inyo. Kuya Ding, ng Kagayhaan ng Grab drivers or mga Grab, mga Grab drivers natin, ha. At saka kay Jerry Kabuyaon, isang pinaka-pogi nating Grab drivers natin, of course. Siyempre, HPG yan. At saka yung mga kasama niya, mga HPG, ha. Kuya Noel, si Joseph, at saka Kuya Jay. Happy listening po sa inyo. 10:37 ang oras natin. Getting ready for lunch na, ha. Don't forget, mamayang alas 12, susunod na si George sa programa niyang Music from the Heart Saturday Edition. Of course, tuloy-tuloy pa rin yung Music Marathon natin dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bogenon, 10:51 ang oras natin, sweethearts. Mayong udto na ha. Anyway, time check brought to us by GCash. Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. And happy, happy listening nga pala ha sa may karinderya daw sa dyan po sa may Terry Hills. Ito ba yung may nag-text dati na yung tindera nila is napaka-kissable yung lips kasi pulang-pula daw. Anyway, happy, happy listening sa inyo dyan ha sa may sa Terry Hills. Karinderya sa may Terry Hills. Saan banda ba yan? Baka pwede kami makadrop by dyan ha. At saka... batiin natin ng happy belated happy birthday nga pala kay Ma'am Cathy Papa. Oh, ng Mom's Cake. Diyan po sa may Patag ha. Camco Building. Ako, belated happy birthday to you, Ma'am Cathy. At saka yung mga di natin nabati ng mga sweethearts ha. Baka kayo nagtampo na sa amin. Belated happy birthday sa inyo. At saka yung mga may birthday ngayong araw na to. At saka yung may coming pang birthday. Happy, happy birthday sa ating August celebrants natin ha. At saka next month, birthday na rin ni George. Sunod-sunod na yan. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Nakatambay lang ha. Diyan po sa may Tablon. At saka ang ating mga sweethearts dyan po sa may La Paz Dos. Eto na, naniud to na si Marifel ha. Happy, happy listening po sa imo, Marifel. Request siya, bakit nga ba mahal kita? Para sayang ba na? Wow! Demsoy, sarap ng ulam mo. Ano ba to? Oy, parang kokak to ha. Ang sarap ng ulam, Demsoy. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan ha sa may Bukidnon. And of course, si Dato Kennedy. Shout out to you. Kay Danny at saka kay Kevin. Ating mga sweethearts dyan sa may Quezon, Bukidnon. Shout out po sa inyong lahat. Oras natin, 10:53. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
3: Wala yung sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
1: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:23 ang oras natin, sweethearts. And we're now down to the final hours sa ating programang The 90s Hard 10. Kasama niyo pa rin ha, Harvey Stone. Getting ready for lunch na ba ang ating mga sweethearts? Ano ba yung ulam natin ngayon? Diba? Parang di bagay yung mga sabaw-sabaw ngayon, yung mainit. Diba? Dapat yung akma talaga sa panahon natin. Dapat yung sinigang na ice, ginisang ice, at saka, oy, sarap ng halo-halo. Oy, may nag-promise sa atin ng halo-halo ha, pero secret lang daw. Dapat daw kumpleto tayong apat. Si Dr. Hart, Jason Steele, at saka si George, and yours truly, saka siya pupunta dito. Oh. So, dapat na timing yan ha. Timing yan sa lunch natin, di ba? Oy, maraming salamat in advance ha. At saka batiin natin muli ang ating mga sweethearts dyan sa may Shrimp Alley, sa may Regency Subdivision, sa may Ipunan. Happy, happy listening. At kanina lang, nag-claim siya dito ng kanyang papremyo ha. Congratulations to you once again, ma'am. And happy, happy listening day kay Mommy Marilyn. At pa-shoutout siya kay H&M. Oh, kami lang tatlo yung nakakaalam kung anong meaning ng H&M. Kay Clarky M, kay Beth F, and also kay Sarah D. Wala, nakalimutan si Irene T. Oh, maayong panglabad ya sa imo, Irene T, ha? And happy, happy listening sa...

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 11:39 ang Honest Natin Sweethearts. That's TLC with Waterfalls. Diba sa init ng panahon, sarap magtampisaw sa waterfalls. Saan ba dito yung may malamig na waterfalls or spring na pwede nating maliguan? Sana yung libre, diba? Nature naman yan, diba? Oh, anyway, shoutout sa ating mga friends diyan sa may Hasaan, ha, Misamis Oriental. Nako, ang dami nilang mga swimming pools diyan. Ang sarap-sarap talaga magpabugnaw diha. Oh, tapos sa suba-suba lang at saka of course, merong malamig na serbesa. 'Yon ang perfect na perfect, 'di ba, to enjoy your weekend, and of course to enjoy your Saturday. At saka huwag kalimutan mamaya po, sweethearts, ha, alas 7 ng gabi kita-kits tayo doon sa may KL Clubhouse para po sa concert ng Like One. Of course, mag-enjoy tayo doon. At pwede din tayong pumunta dito sa ating event din sa may Viajero Cafe. Andiyan po yung banda na magka-cover sila ng mga kanta sa mula sa Eraserheads at saka sa River Maya. So feels like 90s pa rin yung mga vibe dyan. At mag-enjoy tayo dyan. For only 300 pesos plus may libre na po ang beer. Just sa may Viajero Cafe. Kita-kits tayo, ha, mamaya. Enjoy our Saturday night. Happy listening sa ating mga sweethearts. Diyan po sa may City Homes, Malanang Upol, ang Hawaiian family, Sir Efren Hawaiian. Happy listening po sa inyo. At ang ating mga sweethearts dyan sa may Upol Market. Maraming salamat po. At saka dyan sa may Loyong Bonbon, si Gina. Ay, sa'yo mo, Gina. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka muli, belated happy birthday kay Mom Kathy, ha, of Mom's Cake. Belated happy birthday to you, Ma. Mom Kathy. Si Mom, yeah, Mom Kathy Papa. Happy listening po kay Ricky at sa mga kasamahan nila dyan sa kanilang cake shop, alright? Honest Natin, 41 minutes after 11 o'clock. Time to brunch was by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik pa right after this short break. Tutok lang dito sa Heart FM ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:54 ang oras natin, sweetheart. And that song was brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Oh, eto ha, pabati ng happy listening sa kanyang brother-in-law, si Sir Benjamin Ravidas. And it's coming from Gina of Luyong Bunbun, Opol. Shout out to you, Gina. And of course, and happy listening din sa ating driver ng Maca Transco na si Munilar at saka sa kanilang pound na si Casino. Oh, dati itong Orozco for sure, di ba? happy listening po sa inyo ha. Sa lahat ng ating mga pasahero dyan ha, ng Maca Transco, oh, nakikinig sila while nag-ali pa dyan sa may Agora. Happy listening po sa inyo ha. Mayong pagpaniod to. Of course, sa biyahe na sila maniod to ha. Kung biyahe man nila is papunta dito ng Misamis Oriental, doon banda sa may Villanueva. Tama ba, di ba? Oh, ingat po kayo sa biyahe. At saka sa lahat po ng mga passenger drivers natin ha, happy listening po sa inyo. Maniod to na ta, kay mag alas 12 na. Don't forget, ngayong alas 12, susunod na po kaagad si George sa programa niyang Music from the Heart Saturday Edition. Hanggang alas 3 po yan. Of course, just the time din. On a Saturday, punong-puno po ng mga love songs. Alright, si George na bahala dyan ha. Magbabalik ako with more music. I'll be playing you music from Lighthouse Family. Sa aking pagbabalik, break muna tayo. Of course, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Magong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart 92.7.

Heart 92.7. Heart FM.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Isn't that really moving to the heart? If ever you're in my arms again. Maraming ano, maraming nakaka-relate dyan, ah, di ba? Eh kasi hinayaan mo eh, binitawan mo eh. Ay, George, unto pa. Nagkaon pa mi dire. Hi po, magandang hapon. George Till 3, Music of the Heart Weekend Edition. It is now 12:34 and the time check is brought to us by Duncan, pasalubong ng bayan. Hello sa mga sweethearts ko na gising. Gising na sa katotohanan na wala, ni-let go mo eh. Kaya wala ka nang if ever you're in my arms again. Sakita o eh. O sige lang, feel natin ang love songs. So I'll be with you. Yes, ako bahala dyan. Yung mga nakaka-relate na mga love songs. Relatable, I mean. 2745, magandang hapon sa mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Hi, Rai. Tisha Eatery. Have a great and beautiful Saturday, everyone. Isang nagbabagang mainit na panahon, ha? Mag-ingat kayo, ha? Grabe ka init. Uy, sige lang. Chill with me, ha? Chill with my love songs. Napulol. At eto, may request pa siya. Sige, I'll try to play that one. Thank you, Rai. And 4053. Hi, Miss George. Hello din sa inyo. Tagang salamat. 0917-1579-927. At 0961-8924-927. Those are our text lines. Go ahead and text me. At ating Facebook page. Ayun, may messenger tayo dyan, ha? You can chat me your texts or your shoutouts rather. So Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 12:35 on the clock. Magbabalik si George. Abangan ang aking mga love songs. Basta. Oh, meron akong mga konting announcement. Kapit lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higala ay.
2: Kaya fiesta, maslingaw kunay Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 116, and we got Celine Dion with the holy word, I love you. Grabe no? Iba. Iba yung impact ng I love you. Anyway, second hour na ng ating programang Music from the Heart Weekend Edition. Kasama si George. At kami po ay busog, nakapagkape na dahil po sa blessing na ipinadala ni Miss Cathy ng Mom's Cake Shop. Tagang salamat ha, Miss Cathy. Ang sarap. Sarap na yung chiffon with ano, blueberry filling. Thank you sa inyong laging pakikinig at belated happy birthday once more. Palangga, gini mong taga-heart ba? thank you. Hello din ako kay Sir Efren Wayan. Nakikinig sa atin dyan sa City Homes, Malalang Opol. Sige Sir Efren, batiin ko na din ha yung mga nakikinig dyan. Si Naalming, si Jongjong, si Mary Jean, si Maximo, si Inday, si Kokoy, si Mark at Angel, Kathy Grace at Vivian. Ayan, dagang salamat. Thank you so much for always listening. Hello kay Sir Dale ng Ritter Taxi. Dagang salamat sa inyong pakikinig. Ingat kayo sa biyahe lagi. Sa lahat ng mga nasa kalsada ngayon, alam ko kasi medyo na long weekend tayo, ano? O yung mga sweethearts natin na walang pasok 2 days ago dahil nga dito sa mainit na panahon. Pero ngayon parang oo, galandong na. Ang sabakinig. Oo. Hala, sige, mga pita. With your favorite snacks and your favorite love songs played here on Heart FM. And I'll be playing you more. You better watch out for that and text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at Facebook page. Message me, ha? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 118. I got David Saul and many more for you after this break. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. On to the second quarter ano ng ating second hour, 1:34 on the clock. Alam niyo ba that today is we are commemorating the Homeless Animals Day. Nakita ko lang ako, I'm a personally, oh, hindi naman ako nag-a-adopt, hindi ko naman sila kinukup-kup sa bahay. Pero whenever I see some stray animals, you know, most likely stray dogs, binibigyan ko ng pagkain konti-konti. But just a little help to them. At yung iba, talaga na-appreciate ko, there was this one time that I saw, dito lang yun sa May Carmen lang yun Talagang they built like a mini shelter for them kasi nga umuulan ng panahon na yun. I appreciate that. Hindi kalimutan ko yung pangalan nila. Oo, dalawang lalaki yun Anyways, I just want to empower to, you know, to give that kind of vibes na whenever we see some stray animals, sana naman kahit konti, diba? Tulungan natin kasi mga ano yun sila nawawala. Yung iba nakatakas mula sa amo, diba? Yung mga ganun. Or di naman kaya talagang nasa kalsada lang talaga. And they need care as well. Okay? Ay. George here till 3. Hi to, uy, nakikinig sa atin. Yung mga taga City Tourism Office. Hi to Sir Marky, Miss Kim, and Sir James. Good afternoon. Again, congratulations. Ito ongoing ang ating ano, Higalay Festival. Maraming activities. Abangan nila yung mga core events natin ha. Parallel events natin, ang mga major events. Malapit na din yung sa Heart FM, o diba? O, this coming 27, we have Chada Saya. Your favorite local bands, your favorite local entertainers, singers, dancers, name it, we got it. Magkakasayaan tayo dyan, malapit na ha. Dyan sa may Rio de Oro Boulevard. Merong ano tayo dyan, pa-entertainment po sa inyo. Kasama ang buong Heart FM. Talagang salamat ha kay Sir Marky, kay Miss Kim, and Sir James for your support. Thank you. You keep me updated kung ano ba yung mga ganap ninyo today. Sige nga, i-text nyo ako. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, pwede nyo ako i-message doon. O if you're online, why not? Diba? Sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1:35 music from England Dan and many more coming for you right after this break. Kaya naman dito ka lang sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. On and On by Stephen Bishop. That song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Tama naman. Oo, tama si Sir Stephen Bishop. Ang buhay on and on yan. No matter what struggles you're going through right now, yeah, keep that reminder to, you know, keep it on. Keep that flame alive. Akala mo, mabigat na yung pinagdadaanan mo. Naku! Sinasabi ko sa'yo, pagdasal mo lang yan at gagaan yan lahat. George, reminding you till 3 o'clock dito po sa Music from the Heart Weekend Edition. And I gotta say, the energy is up and running dahil sa init ng ating panahon. No? Alam ko, busy-busy tayo ngayon eh. Naghahanap tayo. Ano ba? Ano bang gagawin natin para makapagpabugnaw? Has ka naman yung inita. Dito lang kayo sa Heart FM. Lalamigin ko yung mga mainit ninyong ulo. Kasi sa love songs ko. Love songs will do that for you. And my warm hugs. Hi to 6512, my hapon George. It's me, Papa ni Angel Borja, si Jake Loy. Ganahan kayo akong anak, mati isa mo ang mga love song. Chada, ay salamat po. Chada talaga is ano, no? It's a CDO term and I do like that. Oh, from Zone B, Zayas, Upper Carmen. Daghang salamat. Eto, batingin ko lang, nagbo-birthday ngayon. Happy birthday kay Benjamin Ravidas. Hi to Ate Gina Ravidas na nagpapabati, 6379, from Luyong Bunbun, Opol. Dagang salamat sa inyong pagpamati. Hello din ha kay Sir Jimmy Lu Pagara, taga-Consolacion. Uy, everyday nakikinig sa Heart FM. Naka-headset per me. Uy, ingat sa biyay ha. Di ko lang ano bagitin pero rider siya, delivery rider. Dagang salamat. Go ahead and tell me, ano bang gusto nyong ipabati? O, sa mainit na Sabado kay George. George, nangapin na baka? Yes, George, nagkaon na baka? Wala pa, joke lang, nagkaon na. Thank you again, Miss Cathy. Ha? Belated happy birthday. Hey, these are our text lines. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You can message me. Go ahead. Kung naka-online ka, naka-data ka, naka-only data ka dyan. Facebook page, Heart FM 92.7. Dash Cagayan de Oro City. 1:50, let's go ahead and play you more songs on to the third hour. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Well, makabuhay plus capsule. It's never too late to be healthy. Ang sarap namnamin ng mga love songs habang nagkakape. Oh, habang nagre-reminis ka dyan sa mga, ay, good memories. Alam nyo ba, that also is very inspiring at nakaka-bloom. Oh, nagiging blooming ka. Oh, when you reminisce good thoughts. Kaya palaging ganyan lang ha. Oh, I'm inviting you as well mamaya mga sweethearts kung wala kayong gagawin. At kung may konting extra kayo kasi nga sweldo naman, di ba? Oh, we have like, doon muna. Oh, we have two events actually today. One of which is the Like One concert sa May KL Clubhouse at the Masterson's Avenue sa May Uptown. That's for free. If you guys have time, you can drop by first ever concert ng Like One ha. Mamaya na, oh, alas 6 ng gabi. And also, the Play It Forward. Oh, mamaya na din yan sa Viajeros naman, Viajeros Cafe. That's gonna be a concert for a cause. Dahil the benefit of the concert will proceed to our new papo beneficiaries. Punta na kayo, tickets will be sold doon po sa venue mismo. And it's gonna be playing... Many bands will be there, and also they're gonna be playing the hits of River Maya and Eraserhead. I know the 90s and the 80s babies are gonna love that. Magreminis ng konti sa OPM, ano? Di ba? Because the past few times that Ellie Buendia was here, kung hindi ka nakapunta doon sa kaniyang ano concert o nung launching I think nag-launch ng album that time, oh, this is your chance and you get to help as well. Diba? Abangan din, basta marami pang events up and running for you mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw. Hi and hello ako kay 7913 George. Shout out from Bukidnon, always mega paminaw. Maraming salamat. And hi to 5791. George, may hapon. Mainit kahapon. Salamat po kahapon sa groceries. Ay, deserve niyo po yan. Nanalo po kayo. O, si Sir Jimmy Caluso ng Ever Taxi. Dagang salamat. Hi to Ma Melissa Robete. Maraming ding salamat sa inyong pakikinig. Kaya kayo nanalo. Diba? Naminaw lang yun. Abol mo na. Alam ko may mga pa-shoutouts ka. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Kaya ako, na-happy ako eh kapag bumibisita kayo dito. Thank you po ha. It was nice meeting you. Kahapon si Mami Lisa at saka si Sir Jimmy nag-reply. Diba? I'll be back with more. You better stay with me. Dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyaha magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: Kaya EXL Makabuhay.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
15: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 249. And ladies and gentlemen, that's OPM. Simply just making you relax, making you love. Na-fall na ba? Ako'y sa'yo, ikaw'y akin, ha? Narinig mo na yun, ha? Narinig ko na yun. George, eto, nagpapangiti sa inyo. I hope I am. At bring you all your favorite love songs. Gusto ko lang mag-hi sa mga nakikinig sa atin dyan sa SMK 777 ukay-ukay sa may Kugon. O galanong-lanog ang Heart FM. At dyan sa may EE Electrical, sa may Ilaya Carmen, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you for making us a blast. O sa inyong establishment, nagang salamat. Silver, maing hapon diya, Silver, ha? Si 8868 regards to Mama Vera. Eto, gusto ko lang, eto, nabagit lang din natin, ano? O, gusto ko lang din mag-recap doon sa mga winners ng ating The Price is Rise Overload na hindi pa nag-claim ng kanilang premyo. Again, ha, reminding you, eto, 14 days yung ating claiming period. O, you can visit us or you can claim your prize during office hours, 8 a.m. to 5 p.m. Mm-hmm, dapat, ha, magdala ng ID. O, saan ba kayo located, George? O, dito tayo, sa may 5th floor, Fico Admin Building, katabi ng West City Central School. Ha, excited na ba? Excited nyo na bang marinig ang mga pangalan ninyo? Oh, siya. May nag-claim na pala kanina. Oh, maraming salamat ha sa inyong pag-claim. Wala lang, gusto ko lang din ipa-excite kayo, 'di ba? Ito yung mga winners natin during our draw noong August 13. Oh, si Roger Bagas, si Jennifer Rodillon ng Barangay 1, si Roger Bagas ay taga Baramacabalan. Emmanuel Bonda Jr. ng Patag Zone 3. Gabby Ampo ng Alpica Taxi. Vicencio Gohiling. Ito naman ay noong August 11. Oh, Motorella Driver, punta na kayo ha. Mary Rose Aracon ng Barangay Consolacion. Monina Grace Abobo ng Barangay Lapasan, Errol Junicio, ng Lapasan din, dyan sa may Agora. At si Marley Ambay ng Barangay 34. O, kung hindi man kayo makaklaim, bring your representative ng inyong authorization at ng inyong ID, ha? Padala sa kanila. Alright. Hi, kay Demsoy Robles, maing hapon. Dagang salamat sa pagpaminaw. On to my final set on this very beautiful Saturday. Keep it here. Oo, dito ka lang ha. Samahan mo ko. So Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higala ay.
2: Kaya fiesta, maslingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: FM. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 4:03.

0: That song was brought to you by Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with GCash Pay Online.
1: Heart 92.7.
2: Heart FM Time. It is now 4:30.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
8: Pinakabarato nga data
9: sa Shopee. Naapay 10% off para sa
10: terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
12: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
13: Ako, gang akong mga silingan dari sa Consolacion, Solid Heart FM Jodmi.
14: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
15: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
14: The best ang mga music sa Heart FM.
15: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: really recommend this product. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart It Aimra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, habing garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 7:42.
0: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serpisyong may puso.

0: That song was brought to you by Dunkin'. Pasalubong ng bayan.
1: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
2: Time for higalaan.
1: Kaya fiesta, maslingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM time. It is now 8:15. This is Heart 92.7.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nasa Tidja, 48, Barangay San Bulawan, Midayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 8:30.
0: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: M Music Station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

FM time. It is now 11:16. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 2:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.5.

0: Heart FM Time. It is now 4:32.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but

Heart FM Time. It is now 5:14. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:28. This is Heart 92.7.
1: It's Fiesta Time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
2: Time for higalaan.
1: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:28.
1: Time Check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bea Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy. Everybody is happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: This time check is brought to you by Virginia Hotdog. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon. Solid Heart FM jud mi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kami mga taga-Bara Opol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.